0: ingĩthia yeranĩre ĩno ĩgĩũkwĩrĩrĩ ciaca sektorona kĩnene kĩa mwaka mũku ithiĩte na mbere gũkũra ikinyĩta mwaki kũringana na arĩa twaranĩrĩte nao maugĩte atongoria thirikari-rĩ ĩno ya rais William Ruto makorete kambĩini-rĩ kuma rĩrĩa mathurirwe na mĩrandi mĩingĩ ĩrĩa yambĩrĩrwo ĩtikinyanagĩrua Joel Kimani Wanjũgũna nĩ kĩnekĩo tũvarĩrĩte ripoti ĩno
1: ũteti wa gĩthurano kĩa mwaka ũkĩte ũthiĩte na mbere na kwambatĩra atongoria